chậm bà lệ ông định cản nè đâu không ạ chắc bông ạ nè chỉ là em ở đâu xem cái ta ta có lo yêu sẽ bị cô nó là cái gì luôn chắc bông ạ nó là cái cô luôn là ta có lo ô bị cái lịch cô luôn chắc bông ạ là xem cái ta ô bị cái cái này là cái gì tapang wala sa mga tuwalo nga wati ako soko iso nang ila soko iso ko yung karawato nga tapang matutuli ako pa nang tataratak ko ka natinim mo imalata soko iso latangin naman soko iso rato nga tapang wala tayo nara ako sa mama taman na tapang na siya bali arulo ni arulo di siya bangin chunwa ba dan da chak ba to at yo ai ba ani go to ba da chak ba ta kan to ge ni ka chunwa ba tap ba chak ba kan ni a ro ga no to yo ri la la ka so ng at lu chak ba wa ng mi yo ro to to tap ba lo to ta yo la ta ko yo na ka ti ko pu tap ba ni yo to ta tap pe kan ni na yo no na yo mi ta tapi kini juga, ukat tak kuai angut itu besokan ni ada kami ukat tu ting, tapi ya, show sih bud, mahu tak kasih macam dia kata ni angin ni, mahu tak tu ingat ada koroman, tapi mai lu, lu dia angut ukat tu ni, ikal, dosen angit tak kuai, lu tak sih koroman dah, tapi mai lu ni, asyik dia, ulo, lu sih besokan sih malah tu tinggi lah. Ini tu aku lalu juga mana, tak kuat jauh seorang ini lah kat tu. Asyik lali, ama orang lelaki orang tu ni, mak orang ni ama orang lelaki orang tu ni, ama tu aku buat tinju ni nyari orang tu jalan tu ama tu aku, aku tak nyari orang tu ting, orang ni yang orang tu buat tinju ni nyari orang tu jalan tu ting, tu kalau orang tak betul mana, kan ini jauh orang tu ni. Tak bunga unik kalau jatuh tutup berat tu mon tak mana itu ting nak kanun yang nasuk tuar oleh zaman ini kuah tak mana itu tuar tu yang nalar tu kemar ni usang gua jatuh ni lah tak bunga aku kerja kalau jatuh pada kama kan ini kalau ni mati ni lah kemar sih kalau lihat dahil mga lema ako takakaya nga pinin nakatari yung mga mga matikulor to nga nami namang wakay na kaya mga mga takakaya na yung watong nakatari yung man tapali sila lukto haro yung man tapi gani sila luk siyok tubito haro yung wata magkulor to haro tupi yung na orang tupi katto ta na ilano ko yung sima yung wato niya wata tupi yung na orang tupi katto tapa ama ko takala ko ni unno ko sila lukto ay pilugo ko may tuwa tiyang yara tuno ilan ilo to kala ng tiyara tuni ko may tuwa tiyang ulo tuno ko may kang wao ni tuni yun nak dako nung nakatigo tini tapalo ubig ka ko pun takani tu pa ka dukun tupi hinaw ng mita ukat tuni ukat tungay lang sinigay siya na yara kama kini pakaian ni lah aku, ima tiga orang ni lah yang dah nak jauh di luar rumah, panga sekeliling rumah ni lah dah. Asyiklah kerja surat tak, ini lah ni lah kama. Tapi kita pakai ngaji dia aku nak katuk duit nama kulak baru dah matu. Asyiklah kerja surat tu, kerja aku nak dia tuan yang tujuan dah nak jauh tinggal. Kiy agaka kiyar kaya rato ayay kiyar bunga ama warak tay na iyar lunga chuno ba na ay pamanong ba imigay tutumin ng lokay

0: kai me la sin nak sao ti tabang ka rutti ko sak sao ne long min matam kai mata ne ipak sa unik ka lo to nulianga unnu to sak sao ne ang mat ka lu pap nulianga kana ating aun puigo puigo mammi ka kwasi mammi na wora ile sa kayo na ngayok ka chuma jaka si me yu mini lu ni ui mini katema kun ne tuti tuttu mutama tu mong sila mong tuan mukhan yu long mga mi tana unik kartel juga tu saksa yang mata kiu ni yang memetau tu saksa lo tu kalau na lo tikut tau sun ikut tana utak tikan lo lo ilang tu saksa ya kan ngam makan lo ngam dalam tangan itu cuma ni pia pia lo tu tau mana
1: kai mata bani tu nak na utak tu nak elamat bani tu nak tilunga hamute nak kalit tu tak pergi mat nun nu dagalang ngam kalau tu ngahing ni lemang ni atu ilamit kemon kau makut ngahing ngawat hijau kalau Singo kai nakaro sunak ko matamme bitchang tia ma bitwaro monate ko bagaro mon hija ko nak to bidwa karo tunilo idilit takalo kai me man ak ko matamme law langit tuni uban lutako gani ha ma ko tanga singo de ka kai nakaro takani tani mo sango do takko dagalo aga takpe ge ma tunilo pek mon kalim mga law ne tokko ga tanga ma tokpe ne me daga Kaya matao nung ungan mo lo ato na sapo. Ungan mo lo ato na sato ni ungan mo ingat ka doon na lo na konek. Uban ni tunoy ko mga nakakay kasi wakto tunoy lo ato na ato ingat ka saman. Kaya malitao nung atak na malagtak siya ka balokta ka. Taba ni kaya ba lahat talag ko nga. Adokta ko kaw na nga ni. Tunaw ba taba na kung nakarukay ba to na lang anak tunga hati ko kuluha nga ni ito nga. Aku nak suak dua minggu suka lo waktu gue lagi ngora telah mengahau mak tengah amal lebih suk telah mengang. Dah ma sabar ni kemaku ni alung udah tuh kau mangan ulu ulu kalau mata mata kau tuar tuin nama pek semua. Dah nama ni

lagulong tamani ingat kasi bigat kaw na nga ni kim nang ni galaling saling agalatuling ako kata ako sabi ko nga sami nakto nga sami nasibat nga kaya balapat nga kaya ma at wala piso kaya nagalakat nakto nga tayo kung atak tibigil ako na nga nun magay galwa ka ma tabbani na dokta ako kaw na nga utak pat nga sagag ngayon nga na tayo na dokta ako kaw na nga Sitam makit tong tulle ka ako tay may tigaylit si dagama itigaylit ano tay ma sitam makit to kay ba pagi ako ako niya ro kay ba tuwin nakamakinak to ko tay ma tama mo pa si tama ko tuwag ay galaw ka ma ako ay kung parat to alam ko na mga mami na galaw tay ma pa si tama ko tuwag ay galaw ka ma dagay Takut saya ngan tu mai tu yang nak kami habis kat tak tengok tay kong aku ni alang aku ni alang nak tak tak tay nak hula ni orang tu lekut tak habis kawan no sih kong orang kata aku ni alit tay nak tak mereka ku tu mengalat tu tay mak aku ni alang habis si malak ku gok malak tu ngah tay makin ada bani nak lagu ingin aku si mana aku mangan aku paman ngah tu nasi la tu nama bani si mana mak tay mak ilan ingin tu hal di mak aku Kaygara hatta lagal waktu ka. Kaygara hatta lagal waktu ko. Pinda ka na tu sak pa tawang ma tu sak onang it. Bani pungwa lang ita ka ne hayle ge lalla ge ma hatta ta ka hayle ge. Hayle ge lalla ge kay ga lo waktu ko. Kay ma tu sara ang to haw de ma tu ko. Alak ka ng tu na ka ma khia se battung. Sampai na dokta ka na ngan utak ka ko. Utak ka tu ko tay ma. Kaya masum makiyat takong nga si masitong nga, sa'y mapatong nga. Kaya makisa aliasong itong, aliasong walang itong nga nalig itong nga ipaka. Kaya mali aso ila taon nga piso dumigi akata ka ma. Kung abanak sa galang o katak sa nga tayo ma, kung ato nga ini ulo ka lang matako kaya katak sa nga. Ini nga nalig ito ko, takin na kakawa nga nalig ito ko. Kaya mga piso dumalang mito nga, uti lang mito nga, nadokaw na katagay talig ako. Tupuro mong, kung hawtok na ulak tumi, takulak nung ako palagi ang kalat tumi. Ako palagi ang bitsa ulat na kung nilakataka takili si kalawa kami ulolo, ani kulak to, tama na sa ex mo ulak to. Kaso ila katak ako binigulumi, taku ka ma, suna litta yung anak si matuko palilak ta ka. Suna baka motibo takilok to. Takilok tilugi, takting ilawak tilugi, takulaw kaking. Kamutibo no kilitang maksibo. Kilitang masimati po wakke dakta bing araw kaya nalang may daka. Ako madalas ako tigit ko po wakke ka nga nito piso ko. Tay mali iyok palak to nga ay pakali tay ma. Okto yung nikisyanin no kalang alat to kawa jamalak sa kokto araw tabba na yung mati. Iyok pat to nga ay mapibit to nga. Ay pakali ako tigit ko ban niyo lang ito. Dakto lo na tagapidun na pangin na ma. Ikadu karo waktu ko namin yung aulat silwa katangin na masuna ni hongin mga nga. Ikadu karo waktu ko ay baka. Suna ba tagin yung turi ka mapijon na kasi tangan medyo nga pika suwa si kuma. Kaya mga kamutit sa ukwa kakotakin ni nga tataman na kuwakadakpat suwa kwa sabba ni ukwa itin nga himagtukok kalyaman. Tukto si Balia Dube nga makimagtukok pala ito ni iso madiwalaw na ito nga tama ni unok ko na yung mga ko tayo mga tuwi na tabba ni Kaiba ka ma tayo makamuti sa kaw ka ma ala at tuwa dami ni ngita magkonalig mo tigaw na katak ko tayo mali iso masika ma puwak kita tahaman kamuti puwak kita sugok ko si Sauti ki baktaw tugin amma kung alaw lagong nang ito nga tako niyang mga ngay pamaksimat yung nga Silang waktu mereka suka kena nasi batang wah. Kaya batu nak tunggu tay ma. Sini kalau waktu ko tinggal lang mga kau makut tingin. Asu ilah tak kok kau ni makut batang wah. Kau makut tuk tu dah tu ni tay ma nunggu tuin na batu pindangan nasi tak hangat tu. Tay ma. Isu masih gama. Buka lagi suka kau malik kisian ni cetu yang ulat tu. Tay ma uada mu. Hemak kau man. Takkan ane itu cerama ma uada napa tuin na kan nung. Kasi malang akawan nuli. Napaduin na ang mataga, kasi lang ako si mangita ka. Kasi lang ako si mataga lang ako, tapos nga ni. Kaya mali, aso ilo.

Takutakan ano na lagalabong ang lakbaka bago ang ipingili takikak po. Bukala ka tinga to sa galagay na to inaktaka to kasi kung nang itaka. Kung na bumayang aking nga nukala da. Nukka kay makiusakat talaktaka. Usa kong nang mga ubanding. Kaya nakalagay makipalas. Bukala ka tingi balay da nga. Usa kong nang ito. Ama kang iya mo. Nung nalagalatin na daw. Nga kiyo sa akin sa luguban ni kiyo na sukat talaga kalawa ka kiyo mo. At wala, susa kong nangyemin man, uban nun, uban nung kruda, tukak tumi, tusa lang ama. Inlukulapi, tusa dagin, ay paano lugo naman, ay paano kusugo. Sa uban nun, uban ni tayo mele, ay paano kusubi, uban nun, tayo mele kakko. At wala, ang ikutunin, ang yaman, kanna nunalikalangan di halong meon, ukali halong meon, ang nangilok ko at ka, akong lakita kanna uban ni tusajok, tunaw ba tusajok. Kaya ma, ukaw tigak ko, tingang na yung halalawin, tusakta akong nangin na ma, ay pagalo katimang ito alaw ka nung ipatakulani, katimang kong nilaw ko nung, ulo lima unu alima katilaw ka nyan nung, tagamana katimang nyan nung, Ukhala lao ka kingang nun. Kamutin ni tungali. Ukhala o sitak tungalat suko. Ukhala ka suwala nga balok sa kalawaktin loko. Tusado nga. Tusado nga. Alika tusado kin. Ladaw simmedo nga. At wala tayo ngayon oktaw ka ma. Ukhala ka tukalak nga. Tunari ka latin ni kakunangan. Kubiyanak tuloy. Tapaw ngayon ko kang yami yun. Ukhala ka tigilak taka. Uban ni sokpo si siyatwa kami. Kamutin ni ito nga ay pakikasumang ito kahawli. Sokpo si siyatwa kami nga. Kanuli ko at sama. Yabang ano, talikot ko nga. Kaya si kamay latsaw. Tito tagkapik sa ano. Kaso yun lang. Ting ano, kala to yung nalang ko ni. Saka na nula na kalabon. Asa ito lang lang mayon. Ang utingan. Bukala ka tigito sa alang medaka. Utak sa dakto lang kami pa mga kagitin nato kaya mo. Kaya may liok to. Kusa lang may daka. Kaya malukhala at kutusak daw ka mga yaktak si Madeo dati sa alak ko nga. Di makapyasungin na malong niyo mga ani ako sindi. Ulo, ulo ako si Tunilong man. Kisi may pakatusak daw talaw, pakawli daw talaw ka. Bukhala at kulitusak daw kung naksi ko ma. Hangatuin na nanigaw kung narap tungalo. Ama ang yaktak daw dakto nga tusak daw ka ma. Ay pakatay ma sila yun na kayo. Ilong at subit sa akalo ko rin lang sa kanan nila ako tugo. Sila yun nakakungin ako kawa ni magagko. Uli si tuwa kayo kami. Tugong nakatangin man. Uli kaya akong nakatangin malo ni Imini. Nalain na sa katamatay may lagay kami. Tayo may tumi niyo ni atok. Tuwin na alo, tuwin na ulang man. Iba kikata kong nangit. Tung akikata si kayo kalawa kama. Isimagayong niya kong nangin na kuila. Tayo may akong ilawa kalawak tugo. Amma. Tai nela tai ma ukha so khare hak tame na galo ga tama na hanit tame tak pak tu dak tame tong ne alo dak tame tak tu alo metu tak ko hatta ga ma tak te bige khau na tame chane unga ma ase bige khau na ta tau nu sak pa ma sak ta hatta na pa tau nu nga a tak ka nu nga tu en na Agbuani nga ano na natagamamo takot sa wani takano ngay maaktubi ni alaw na ngong hatak sugo takot bigi kaw na ngopat sa malati ang hatak sugo. Aswila takano ngay manu inakakpan imanu sao nung napagkato na nakpan. Hindi ngay takoko kita ay mahiligi atok sa malati ang hatak tungo sakbado at sugo. Kaya matakano ngay manu kapidong nangit siya ka lang nakakaw ni magagko. Balit sa kaya atok sa malati ang hatalak sa ka. Tungo ni alo tayo na kanit tubi nga raw di ahat ng nilipat to nga alat. Hanap tayo naman isak pa to katang ikarali tayo may lipat mong ino to usat. Ay pagkataw nung nga dang okay mo. Saan na ukaw sa kaka kaya haktabi na ikaw na ka tayo ma. Usak to ma da kamay la tayo ma. Hangit kak si majwalo da kamali li kama ay pagkakinagyak tayo kulugo. Tayo ma. Kung ano lo kinakini to sa alas kung apang nadutunin. Kaya may tuloy ka ma. Ina nga kayo nakaso ilaw may gama. Uwi nga magtuloy ako nga hawa na madawla ka ma. Uwi nga takaklaw takong na itong alun.
이쪽지만 가가 접질렁 원하지 막고도 비시마다 거는 내려가마 곤날라오가로 왔동할라 너무 예뻤고 비시안에 오반나 코르메 뜨고 망에 통화 타이카네 인날라오게 남은가 타이카네 길롱아 강에 코티기 잡는가 발라이 뜨고 타코가 당에 통화나 뜻하오 잡는가 나만아 코티네라오게 낳고 타이마 안에라가마 타다메가 가라토이나 안에라 안에라오가마 안에 아빠도 카우통할 안에라오 가마 아무도 알아서라고 말해 막고 대강 누나우 빌링하니 빌리장나 시켜드기도 막고 대만 누나가 맨 나가라 갔다서 누나가 딱한 하루에 막고 다운한 것네 아따와 미친가 누나가 딱한 안에 있고 누나가 맨 이건 놀아라고 부활하라고 반노 카우틸로그 안에리라고 아주일라 알아서 아슐라 알아까가마 이빵 강의방에 시추니 아이빵 아킹홀리 오추니 다우뚝치아락사까 나타고바가로 왁틀로고 에마 아이빵아 킹홀리 다쿠발로 피어쿠니 우반니 딜라메알 아이빵문의 숙가사세투니 하앙에 차우티기추니 시봉에 차우티기추니 아이빵문의 다쿠티기약발로뚜 다쿠 우하우티기약발로뚜 다우뚜락사가 아슐라 미치모아시조 타막기 일라메아노 하일라오쿠 타이마 카이시말랑 마투반 나톡투 바라투 나포 타톡 루앙이 미리 울루니 나모 일라 나모 ngosilao mga ataan na upin na kana pekikuti tayi kung atak tupigila ko tangano ay sila ko katapisuk kuta tao na ni inisi yung katalila ko inisi yung katalak suti inisi yung katak suti tao na ni kaisilao ko kaisilao may mating tao na nga suti ay pangayla kang itinay nga suti tao nga kanna hao suti kaisilao ko tao nga lakas malak suti tumisi do minyo na kapilo ko ay pa tayo makai gamin tayo wala si tilo ulo suda yung tayo ko tikitin na kakamutaw day kingani nga suti tayo ma malakho daw si gama sabani kong natuwin na kanagalo wakso nga lutat tayo kong nalakama ulit sa damelo tayo lo sana turok kita kitaw lo suni si kumiga may la tayo ma malakho daw si gama ang yung lumalukisyan yung suni tayo ma sila yung tayo nga nalo na kong nese ako tayo na nga takpaw tango ka kaw na mamitsaning mitsaning nga matik tayo ma tayo na nga takpaw na nga kaw na mitsaning nga kati sila yung tayo nga nga makilasto nga tayo kung nga tikit sigut tayo na nga kung nga kinga ni nga ako ni tayo na ni tako na bini walo walo ni kukaw tayo tayo tayo na kaw kasiya lasto nga uban nga nga rin sa mga sana na kapigilaw tayo ito nga Ama kau di salak tak kahana walang saya mangi kalat tu dah kalau amang ada saya kau benda itu asal dah itu tu ah tapi orang kali tahu kau makan mana nak macam kali tahu silap tu ngah ilai itu perlu dah kalau amat asal dah tapi orang tu ngah no tu agak tak tapi ane tak ini sih begini nak kau dah kalau agak tak kau pernah nak tu lihat macam ni kali tiga ni tu ni urlap tiap Ulak di dunia itu akan kamu tahu yang ada ini nak pakai tuna batu misi kami tu misi mata pakai tapi kan kaya bela tu nak kaya nak harus tu hina ni kita mila tu ngani tapi nasi ni tak bego sewaktu nak tu dah tu lagi kamu apa lo magalah tu kerumbing aku gaya si jabuk tidak merelai pakai tapi ngah majong asyiklah tak nasi ni tak bego mendingan lagi kamu pikir si mana go Takutnya, orang itu tak pemain apa, tak pemain yang ada tak, orang itu tak kasut pemain apa, lalu ni, saya nunggu hasilnya melak kami man, sama nasi tapi ni ngaman. Saya mama ni pura tu ni, boleh majal lama kita itu mengenai tu tak silap tu, tu tak tinggi kita semua apa, sabunga, nuna kiri yang agak silogo, sabunga, aku dah agak tak pemain yang galau. Kau titin netil lagi, kangen netil lagi. Patap kau na anak tu bina. Asyiklah leka bang hamu tawa lak kau mata. Tingan ingat tu kita lak silo tak tak manu buane. Utak kecil awak tigo. Kamu ane kena dah kata tiap ni alam mata. Gunung adui na bini silau meja bul. Sama meja tawa ngah kau meja kulu meja hamu tawa dengan taipa. Juna bahamit terat nu bertina kau dekat saya dengan teman yang walau apa ngasuka sahaja bercakap lalu tak bangga kay kay balik aja.

0: makuina ala makuina malugila ngata bosuman makuina tamangati tuna bilangan sa mga panipisi matilakilugo makuina tikituti pak kinakakuta at mga tulingin niya to kina na sa labi kaya ka sa tayo nalakita ko bisiyo lamakilak sa ka upin na lang upin na kami mga tiniwet namin namin tama mga utik bakit siguro sa punulungan no e tama na taga tayo may tiyo talaman ikang ilon at siya kapitipin kita kalawa kakunibit siya kalawa katakama ilon at siya tipikukit. Eh tama to mga anak kung may simadok sa kalaw ka may lang sinaksinig. Sinaksinig po kasi ang mga tubig siya kung matilali. Sila meron tako siya ulaw ka ma. Ininina ay madawda at siya katala lang matahina at suting. Sinong tungin makisyan ang naka dawda ang iman. Ang naka damit siya kalaw ka tinong katik sinong. Tama to mga anak kung may simadubit siya kalaw mga ano yung ito no. Sabungak kita wan atau kon nang kita ada sini nam minyak atau kita kita ulah mereka ni kata tak hak atas semua rumah nanti ni tuin nam minyak ini nak sokong nanti kon nang kita tak sini sila mak kita luar tu lono kanu yang kita ulah wan no sama tu mangan kanu yang kita tapi sini nak kon mereka tak hak tunga kisah ni kisah tunga kisah sini nak tunga kisah tunga lo saya mai tu telah aku kata kama nak ingat ni kita ulah wan no saya kau betul nak hal ni mana tu sa lak tu lo. Panuinginan nung na kung may tukra ng mga inyong ni. Kuda na akong nang ito ni nung katimin ni. Anong nakakon nila makisana. Kuda na akong sa dadasi yung ni nga ni. Tama-tama nga na kung may akong nga. Bukaw siya kagalawak to nga. Kami si uluwak to niloka. Kagalawak ko manama may gani. Kisya ni tama na to ang balay na mo sisi.
1: Nakumilakaw to. Tanaw ni kakayong nakatakabiyo. Tana alika alika ko pa taken king amu toyo nalinak tumare busik ko be nak tumare bulu tamanna ko be su tiare bulu kanu ngini sinik sama utak tata semalo megatik tu sa yo se sinak chaut ko kuni man ila ko be nak tu tamanna khaji ba la otik kan na gatigo narak tu narak tu si
2: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: I'm Jennifer Yoon. This is CBC News.
1: Uwang Eva Michael uhak di galakut nagajamital lang ng mga ina tutupi valleyot ang malaman na pibliyag ngujut CBC North TV kutigot kagitaw yutigot cbc.ca/north pibliyag na tuinawatut nunatsinne nunalilimane kanatamilo tu sa kami nagtunapik sa patugot igalakaya wagot silak tuwang mod takutawatugot nagajamital lang ng mga 6 imikanan ng may 4 may 3 may